0: mwanyikiro avesera kufunika bwerani ko pamphangwa zathu za nsufala misolo yemphangwa ali anthu anasogolera tu mabasa a nzero za ufuliki muno mziko alikupemba kuti anthu onse amuna nakazi abulukire na nzero za maso kwera kuti ufuliki ukhale wakwenda na kwenda mziko mwathu utongi wa ino provinsia ya sofala inati tenepa ikwanise kukoma mipando yanye kufunzira mabuku inachimera makartera kwera kuti chaka chinafuna kuza anthu akonde kuona nyatwa ya kwenda kakhala pansi tikulonga nyafunza mabuku amuna nakazi aphale na asikana makachiti nikanenewa mbakupiringa na piulu inai na dzana na makumatatu na mitatu ya mipando institutu inasalakana mabasa apyombo pya munse unachemerwa inatu muno sofala ili kudikira kuti mabasa kupinzirwa aoneke kwera pa njira ya uswisi akwanise kuphatisa basa kuti anthu achepese gwenkwe na kuchepesa bidengwa pya munsewu zenezi na zinango zinati kamphangwa zathu kubulukira pamonto muno studio ratu msambiki pano pabaida alipakaluta ndine paraida tuma na George Barros kumichini baziveke manibi avesera kufunika uno ndi nzizi wakubanza nazo mphangwa talonga ife kuti mabasa anasalikana kucheza na kubva nzeru za munthu na munthu muno mosambiki alikudikira kuti anthu azinji akwanise kubulukira pakuecha na nzeru zawo zakuti unyatwa ya kukapulana imale pontho ufuliki upitirize kwenda na kwenda batifeni mphangwa zenezi na Luis Tayado
1: za mabasa akukhazikana pansi na zwika na diálogo nacional inclusivo ndiwo unayeruza kuna munthu na munthu kuti abulukire pa mabasa anafuna kitwa muno mprovinsia sofala anafuna kitwa pa mfendo chitatu zwano kuti wakuchemeresa kuna munthu na munthu kuti abulukire na nzeru zachi makamaka akwanise visera pili pinafuna pangizwa mkadamu wa yonsoka mbuya Ernesto Costa muno mprovinsia sofala alonga kuti mpekufunika kakamwe kuti ana mosambiki makamaka muno mprovinsia sofala abulukire nanji mabasa newa mpakufunika kakamwe funa ndondomeza zikwathu ino mbuya Ernesto Costa alonga pontho kuti iwo athonya njira zitatu njira zitatu zidathonywa zinafuna zesa machinjiro kuna ino zikwathu mosambiki pontho tingalonga thangwi machinjiro kulongera machinjiro aponsene pontho na njira inango inasalakana kuchinja pang'ono na pang'ono na inango chitatu inaona makamaka kuti iziku isafunika kuti isebenze ninga kugumanika kuna kitayo
2: estamos na terceira fase que é da audição na audição estamos a devolver aos cidadãos moçambicanos aquilo que eles mesmos é que disseram de que nós pensamos isto aquilo em diversos setores conforme os grupos temáticos. Dessa sistematização foram identificados três tipos de cenários, sendo o cenário de continuidade com ajustes que
1: consiste... E pano ter panfendo aqui tato, panfendo russo, e pano ter cuitita basato, mbonye ter cuitemereça kuna ana unsena Moçambique kuti abolukire. Nanji, e pano ter cupangiza piripedalomba na mundo, mpapo ter cusaca zindikira, kuti pidalongwa ndi modi penunkhabe ndenji pinafunika kuti pichinjwe mbwenye papionsene pidavefe ife takumana pinthu pitatu papinthu pitatu mphakuti ziku isafunika kuti ichinjwe kuchinjwa kwa ziku anthu asalonga anango atipanga kuti safunika kuti ziku ichinjwe papionsene anango alonga pontho kuti nkhabe safunika kuti tichinje pang'ono na pang'ono pang'ono na pang'ono anango alonga kuti nkhabe funika chinjwa ta ziko mphapo ife pano pinafunefe muno mprovinsia sofala nkuvesera pontho kuna munthu na munthu tirakuti mbumbu ibulukire pa nzeru zinakitefu tirakuti mabasa athu akwanise durumezwa na ipyombo tisafunambo pontho kuti munthu na munthu akhale makutu pye avesere nanji uno ni nzizo kufunika kakamwe tirakuti zikwathu ino itambaruke mkadamu anasalakana nsoka unakita mabasa kuvesera azwika na diálogo nacional inclusivo muno nsofala Ernesto Costa mbakalonga thangwi ya kutoma kwa mabasa kuveserwa kwa munthu na munthu pakumala viwa kale pa mfendo kukutoma na wachiri
0: zinango mphangwa zikulonga kuti utongi wa ino provinsi ya sofala unati ukwanise tene pakukhoma mipando ya kupiringana pilu pinai dzana na makuma tatu na mitatu ya mipandu tuwera kute anyofuza mabuku asie nsambu kukala pa fumbi panchi akwadisu kukala pa mbutu ya kulika ya didi tukulonga makartera mwangangkuwira Luis Tayatu
1: Otongo muno mprovincia sofala duna dikira kutuguli uku gawe chaka chinafuna kuza mipando kupana pikwi pinai na mako matatu na pitatu makamaka ma distritu aino provincia. Pakukonda gawa kwa mipando kukalira peno makartera yutong funa utimizirembo mabasa ufunzi makamaka na mbutu za kufunjisira mabuku za kupana chikwi na mako mairna zitandatu. Zwanu kutumaganizwa newa halongwa na nkadamo otongwe no provincia sofala ponto pinafunao kuchitisa kutumabasa ufunzi ya fambeninga munafunika makamaka pakutendeza ana tulakuti afungiswe ponto wakonde kwa tansinzu kulene pakugumatna mbuto kufungisi la mabuku pakulonga panzizi ukafungula nsonghanu wachire unasalaka na kupakwa na kugawa kwa malasa ufunzi muno mprovinsi ya sofala mbuya Lorenzo Buglia alonga kutipina funao kubeza nduli tengua mfunzi na mfunjisi ponto mpaka chaka chapikupiri na makumairi na pinomwe pinafunao kutendeza na kupitisa mfunjisi acha anafuna pata basa pa mbutu inei Lorenzo Buglia airu zambu kuna mbutu na salaka na mabasa ungumi kutipitris mbae paka na uzwisi mfunjisi uku mbae onera nchidi koriko mabasa ufunzi turaguti mabasa newa afambeninga muna afunika
3: apelamos aos diretores distritais e das escolas para que reforcem o controle das ausências dos professores, dialoguem, mas também responsabilizem com base na lei. A tolerância com o absentismo injustificado é uma injustiça com os alunos que vão à escola para aprender. Melhorem a distribuição de carga horária dos professores, uma planificação deficiente que cria horas extraordinárias e desnecessárias. Sobrecarga subcarrega uns
1: Ifipano trikuyeruza kuna akadamu anasalakana mabasa au funzi madistritu na mbutu za kufunjisira mabuku kutim akwanisi kita mabasa au ninga munafunika. Makamaka alembere afunzi akitisi kuti mabasa atendezwe. Ife tsafunamba kuti imwe mutendeze madidi mwene mabasa mba mpuchita madidi mapakiru au. Na kuti tsafuna kuti afunjisi. Afungisi panzizwa kufunika. Munga kwa nisi kita mabasa kupaka tinati tiza kala mabasa ufunzi ninga ala na funefu. Na kuti siku zinu tisaona kazi njikene. Afungisi anangu mbapata basa nzizu kulwene. Anangu makonda pata basa nzizu kulu. Uku nkupangizi na kuti kupaka mariri tayo. Mbapo trikuyeruza kuna ima kadamo. Tura kuti mkwanisi paka madidi. Tura kuti mabasa ufunzi afambe madidi. Na kuti munga konda kwa paka madidi mwene, pinaoneka ndipindu pigiri. Chakutoma ifipanu na inga utongi, tinavunga kubiri zinji, funalipa afunjisi, tingalonga tangwa maora extra. Pinangu mpia kuti ifi nkabiza gumanavi kubiri tayo. Mpapo, tisafunika kuifipanu kuti tipake madidi mabasa afunzi. Na kuchitika kwa mabasa newa, otongwa muno mprovincia sofala, ulikulikira kudi utendezi ninga muna funika kumazwa kwa mabasa ufunzi, ponto ana afunzi maridi mwene.
0: Zakumalisa mpangwa zikulonga kuti institutu na sakara mabasa apiombo pia museu inatu. Ilikufuna kuti mpaka siku zinafuna kuuza antu akwanisi kupetisa basa njira yuzuisi, tuwera kuchepesa pidengwa pia museu. Batifeni mpangwa zenezi na Luis Tayatu.
1: Tigego china salaka na mabasa apio mbopi na mfamba munseu inatru nkati mwenozi kwa atu Mosambiki. Ndicho china saka gumana njira za uzwisu tulakuti mabasa kupaswa kwa mapaswa kutikenya nao afambe ninga munafunika. Pinafuna ampe kuti ana Mosambiki akwanisi tendezo mwadidi mwene na mwangasa mbakitisa kuti uliki honeke munseu. Ninga kulongo kudakita nkadamu wafuku nenga. Kati mwenu zikuatu nkulongera inatrumbu ya Nelson Nunes alonga kudi nchira Peno uzuise uchwa ndi una saka patiswa basa pepale tuera tendeza ubechi na iu nsiku zino. Iu alonga mafalanewa pansiku ya chipose panzinda wabera pansonkanu kulu na zamboneka. Makamaka wakuti funaone nchidiko diko kufamba kwa mabasa na salakana ulike museo na njira ya uzuisi.
4: Somos todos chamados a consolidar reformas reestruturantes orientadas para o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e organizacional da instituição, de modo a assegurar uma regulação cada vez mais eficiente do setor rodoviário e uma prestação de serviços públicos mais moderna, célere, transparente.
1: Nzero zinaifi na mapatiru wa basa na zambachitwa pambutu ni kitirefi mabasatu. Safuna kutifembo tigumani njire na salakana ntemu. Ntemu nafuna patisa basa mwadidi mwene mabasatu hawa anasalakana mseo na kufamba kwa piombo. Ife, tisafuna kuti njira zatu zinapatisefe basa, zikali za ndimo mwene, zichwa, sinatendeza muntu na muntu, tura kuti apate basa, penu mbumba itendezo ninga munafunika. Pinalonge fembo nzizionu, tura kuipata basa ifipano funasaka chinja na uziwisi uchwa unalongwa transformação digital na kuzesa njire uziwisi tura kutiti kwa nisi patisa mabasatu ninga munafunika. Ife, tiri kupakambu na njire ya uzuwisi turakutiwa kwa nisi chinja makaliru na pionsene pina kitu apano. Tina kupangani kuti pakumalisira, safuna kuti muntu na muntu penu ana musambika tendezwe mwadidi mwene. Mbwenye, mulembe wa utong, anasalakana piombo pia kufamba na piombo ya shingwane mabote, alonga ukumba yeruza kuna inatru kuti, ibweze nduri, njira za kujekirana penu ufakafu, pontu asaki tendeza ninga munafunika, mbumba, mbae tendeza na mankasa, mbae kondakana mpingu mpingu, tunakuti mabasa piombo pia kufamba na antu, afambe ninga munafunika.
5: Investir continuamente na formação, atualização técnica, no desenvolvimento de competências digitais, na liderança, na inovação, na cultura de mérito e na integridade, criando equipas preparadas para responder aos desafios de um setor em permanente transformação. Precisamos de uma gestão de pessoas baseada...
1: Musafunika kuti imwe, mutendeze ninga munafunika muntu na muntu. Pakupaka antu na uziwisi, pontu na kuzesa utambaruku wa uziwisi na longwa nchi Portuguese, transformação digital. Turakuti kwa nisi tendeza antu na uchesa, ninga munafunika. Ifembo tirikuchemereswa kudini, tikiti mabasatu, mbati tendeza, mbati tonga ninga munafunika, mbati paka misoka ya didi, misoka ili nafuna tendeza, muntu na muntu mbaitoe zambu njira ya uziwisi. Bechi kulu na ifi pano kutendeza ntengu kulu wa antu anadikira. Tawa na antu wa zinje ngende kasasanyisa mapaswa kutekinye nao. Asa kwa tanzizo kulwene. Pena funefe kubweza nduli pepire. Pontomba mbatikiti sambo kuti mabasa tambaruki mwadidi mwene. Zwanu kuti nsonkhano ukulu na zambo chitwa na inatu, unatu kwa tinsiku zinaye, bontu kuchitwa na nsolanda wakuti tafunika titendeze, kutendeza muntu na muntu, ninga munafunika, tora kuti titendeze ana Musambika.
0: Basi tikufika mapetu nazo mphangwa zathu kubulikira munthu muno studio rati Musambiki pano pabaira mbwenye mbatizati kugonekana mphimaso tibwereze pontho misolo ya mphangwa takupangana lero kuti mabasa anasalakana kubva munthu na munthu pa ndzero kwera kuti ufuli kupitirize iri kufunika kuti anthu onsene amuna anakhazi abukire pakuyachana ndzero zawo toera kuti ufuliki ukhale wakuenda na kuenda utongo wa ino provinsi ya Sofala ilikudikira kuti makarafakuza anangona kondi kwa pansi majima mtu zikubala mzeru za kukoma mipando tukulonga makartera akukwa na piulu pinai zana makumatatu na pitatu pia mipando Instituto inasakana mabasa a piombo pia museo muno sofala tukulonga inatro ilikudikira kuti kwanisi kupatisa basa njira ya uzuisi paku vana mbozi na mbozi ya kwanisi kutunda pidengwa pia museo alikupangana pereira tome na shorti baru shkumichini salami.
6: Mpangwa za Nsofala.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

nandironga ndatani ndatani ndatani ndibana ndinazo ndiwa ndatani ndatani ndatani.

0: sera kufunika mwenyekiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distrito ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kutetiziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV Nkhomo za maso pankulu mwenyekiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndi Carlos Pedro
0: ndi munkhalo kuno Nyarugwe
1: ndi nkhalo kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nada yakhitala yanji ya dzuwa ndiponji anthu ndi dzino pana kupandira kwenda mmansuwa akurashikari kati pribenshu tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu kwenda mmabambaya monani manadike tentari kati panangu mulungu anapedza munjira zinangu
0: kulonga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kubvumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthali adzwale fifi pano dabvumba mulungu wakutoma ali madzi akutoma ali ndiponji anthu adzwala maonani pakudzwa panthu pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pazabusa dzuwa dzuwa karagadi meyu matema manga uma umbe ule uma mesmo agora mais tarde vim filho uma uma tipo também o mulungu hoje mais de amhamvo que tinha tu que se fosse que tinha mais de neva tu fumbira entalhuir na umeira tule poder que te pesa mano ano pano para morar sem arugu anto a salima lima coiu passa mesmo a comida pano habita já de qualquer maneira só na chaca já mudar na mais que trazari anto ali male alimali
0: tepa musapandira kwenda nsua kwenda kasaka
1: mwadidi mwadidi chi mnanemwe jisa chino azinja mumuli mwafika nsua mumuli mnanyiza kati chako mkeisu atanzenda kulimbana na mabandi mumuli mabandi mitete kati primeni chutwele mbo mumuli muntota mumuli tupasika masamba mona anu pia manga tukika kupalanta limbo kati panango kufuna kwa hii mwendo panango pina dipezambo e verdade.
0: Tepa uno ndintanda ino ndintanda ya khoni. Basa nachitwa dzidzino nsuwa muli njanje.
1: Dzidzino wa khoni. Anthu akulima kadza mabande, padzama pa manga, anangwa kudala fijao. Nyemba, unyomo nyomo ne matanga kweke. Ndi pinachitefu muli na dzidzino wa khoni uno.
0: Mkhonga kuti ntota ulimo pangono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chintu mumuli tai na kuuma kwa huyu muli anthu kutera muli muntota muntota muntota
0: apo kuno kuna pinalimwa kuno Murasa mpyanje nanje
1: mapya manga mashweri mpunga na unyomunyomo wa muli huyu nyemba za Murasa salimba muno salimwa kuno mbweti fijao monano
0: apo kulima kuna chitemwe musapedzekana pe kuenda kapedzengeza kuti mukhalembo na chopa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
1: sapedzekana apo pedzekana apo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzwala jirijili madzi mbatweza mwadidi tingadzwala unyomunyomwatu monga mapemanga tingapatamba kwantidadi sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsarishtari gulisa mitreshtari kumida kwanza kuja fanga tondibona mphambi nangu pandi vinangu tisagulisa pedzambwana mashkola matricula uniforme monano pisadipedza pepire anga chakachino kuti pia nensa example mwana anga takufunza desma example nona uniforme nona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzariwa kwa desma desma primera monano agora tukupena kati pepiri mikanzinere chakachini padudu mesa maningi itipusa anthu adzabuka kalonga na diretor kati muli pasembu tempo pang'ono panangu nyomunyomo na chitefu tinadzapewa namba nangu pidinyero pang'ono tikwadzipagira mpagalimbo mauniforme awa puliki nthaziri madiretor akhareya ichiri kulonga tiwa na uniforme mundu fungula xikola safunika diretamente kati mundu akhali nanji na uniforme
0: anyakusa uniforme akatamangiswa
1: tamangiswa nkhabe soki iwo adatamangisa tai soke ai planifikari unere kalonga tichi chaka nchaseke fituli kunodi tisapasa sadharaula ndife agora tingatamangisa fituli kunata kineni temperatura atu imeni yakhalira tiapaseni chance panangu nyomunyomu na chitapa iwao na mai wao una pesa kwa gulia uniform kwa tama zita mangsa mundu nati
0: mwene
1: hever dati
0: apo ndiye tani kuno mabasa kulima mati pasaoneka madodo mazi angadimbuka na kufumba
1: exactly.
0: Ndiye tani pifuye kuno musa kwa nisa kufuya tuwela pezera uli minu ajitema
1: tisafuya mbuzi tisafuya ngombe nkumba nkuku mabata mwona anu example nzizunu na kuchichila kwa hivyo kwa soa kumida unangu anambuze acha sagulisa mkwana mbenda mbu kulembo kati adapreviterimbo example pana mazona na ngombo previterimbo pangono mitaka gula panangu guloni nipasa kuja kati tikaliri panangu mungu anatipasa tani madra anabwera tani na pina chitefi ndanda kono
0: Apo kufuya kuna chitemwe muna antu anya upata mabasa mabasa agrikultura matekin kukutana kupezani
1: alipo
0: asabu era kuzaka ufunzisani
1: asabu za tifundisa kati mungu wana chufu chiritepa tepa mateku mutamangu bubuli kuna ife ife zita chitenshi tratamento example kuna tenda nangu na chemila chutukwa kati nchuzungu chutukwa nitani
0: Newcastle
1: exactamente asabu ya sanjiri sao zao asalasa zinkuku zile ngati vya animali vila ngombo mize mbuzi ngomba asa tipeza iwa matekniku agrikultura so kindi matindine mbangabwela kangati muntu angenda kwa hospitali kukulu salasa njiri sao panangu sapasa njenda na vile kumplimidu za chukeke masi sempre ngati wa dishinari ngati ukalui dai usazaenda meni mkati wa atisia ever die
0: Apo mabasa ulimi, musa gawizwa mbeo panangu, musa wanzira mweka, musa pambula mweka pa kusinanga, pa kukotora, kuti ish mbati iji, kundish mbati gulisa, inangu tikoi mbeo. Panangu musa tambiriswa mbeo na utongi, ndietani?
1: Exatamente. Tinga kolola, tisakoya mbeo. Mbeo ya kukoya ife makampuneji, panaikefi pale. Isa kumpiriri maningi tayi pasabu la mabishu nangu anjeme na pinzo vili vila kumuluka mpuluka vili. Agora utongi, governo, asa zachite. Angona kati tempu ya fika kati antu haliduzu funatantu funadala. Asabu lesa unyomunyomu ambeo mapemanga, nyemba, batipasa, kati tipidziri, mbe watu kakweye fiyo.
0: Apo mbewe ni inagwewizwemu, inapaswemu na utongi. Isa kambo mbewe ya didi, panango mkajwala nkabi mera pia masu, nkabi pukira pia masu, ndieta?
1: Nja didi. Kuna mapimanga songa kati tumanzi, nizembe pa tumanzi pale, songa kati ndipia mangambi, buzi mwe kati mkajwala, durante dos mezi, alguj dies, unaiganikira kati wandi, natafuna. Kuna mbeo inango maji ya guverno vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo tunatukona panangu na 3 meze akura tukona kati na tipase uboma ya isadipeza imbora kati tisaika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisakangazambu kujambu na mbeo neda tipase usangata ni mbeo kati isadipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwele kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji penafunikira tuwele kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi sogolu kunu. Example, longa piaka pendulumu guverno, abuelesa matartore. Pukona anu, matartore, pakuelesa pasu. Kuta akatamirisa antonseni tae, akalakutamirisa tae. Akandaka pasambu anu hale, magrikulturi mbwa kulwa kulumbu katana mpanamba kwantidadi.

0: longa musadzi wakale amba kufunika dinyero se dinyero tai ya usazungulira mukona anu agora sakafunika maningi uma i governo ati vile mbunsisi nkani mbuya matrikula kwe kukuyu uko kuma kufroma sao uko matrikula sanza menyinatu mwintu mali monge nipanga nini mulimi sanza pibwentare tae agora mwana sakala sapilishtukari ana mwana katika malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri nisinayo tae panangu njinana mungeze mbuna nangwene njinana anai ane usho la malisa mwenye wanga ndapuma sida puma seri tuwa nduka masoshu nitarimbo hapi anangu wawa agora pika kambu normal tepe pisati peza ever daddy
1: apo pauli ime unajitemwe na kufuya pangono musa kwa nisampo kuja madidi tuwera kuti mukali na ungu mewa maso panangu musa pigulisa pionseni
0: gulisa pionseni kano kabe gulisa pionseni peni atepe na gulisefi mchechelwa izembo saona kwantidadi da menye ukadano monano ungona kwantidadi da menye ya kumida kati madha tipeza ambu bon i chaka chatera ambu bon kusachita orosamento kati kumideshi parakuja kumideshi pintipi ti gulise ti preparalisi mundatu na matrakita duresto mbuishi panyumba pani famanga mbudzi wanga mabasa ankhabe ya kunchina parangu sakhalambe busabau mukona anu tisachita divizao pintipi agora ngakhambe ya kuchepa tisatiweza kati konsumu zati sadza limbana nanji sadza kukhala masososo na pifuyo kuxikola kuno kufunika tepa tepa patani nkhuku yo mugulise kati mukapereke uja nikufuna chita propa nga musadzi wakale sapagali dinyero gulisani bathaushu mukona anu
1: imwe muna minda mingasi kuno kumurasa
0: ine kumurasa kuno ndina minda mitatu miwiri ya mpunga miwiri ya mapya manga miwiri ya mapya manga mkona anu ndina munda bodi soki nsekanji jili basi
1: yonseni ili pano panango unsua
0: yonseni minde ili pano nsua napemu nsua nsua nsua nsua nkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantment mwamuli kalima nsua muli rai
1: Pariku segundu
0: tangone kati binenda antu nsua muli mukona anu kulima kuna kwa gonela mvu pianensa rai agora mwone kambu juu ntendero wa didi antu nsua mula sabi nyezira movi rai mlima tepa wakotoka wabudambo muzu munombo jishika sarimbo mukona anu zuya doka kugonambo mwadidi agora kuna vemu kulima kwa nsua mule kwa kumasiku antu wasa gona dai tangba anji wane nazi mvu mvu muna sabwa taja pontu anji mapia maangali agora unagona timizu kumenya lata ji timizu kuzondari munda ji nukwanyatwa soki na chirala pananyatwa ndipa nakuja
1: apo kulima kuna chitemo mindene mitatu musalima mweka panango maya sakupeza nimbu
0: ndina nkazi iwa anawa pezambu tanangu nukwana mshikulu ndisapitambu mwemo tazinangomu nukwana kanda kusukiri mkumida kwantidade kubidanga ntondo sanipeza mupi mwondo mwa pale zangapa songa ya ndo nembu ni mandi tepa tepa tepa kanipeze matanyu mangasi ndi manasachitefe
1: apo muna mafaranchi kukuli anzano wanya kuli manzano tuwela kuti paza ikuwa nisi kukufumi sani
0: mafaramba na mpuri katifanti foki tikalinga nganga na kulima pio nsini anabizua mbani mweni mulungu ndi anabizua pipi pipi anabudu foka tuwacha kachino wa ndashumbari sina limavi tae unajanji jao nguanga tuwa nalimavi tae ndi ondhontu hawa kata sadzia kanyanya mina minda nzao mbaba kwa boma nga kupata mba kumanga babisa nga jaboso usonga boma ya dawa nkwa nduwa kudawa mbani ndiwa mtu wanga msadziwa pana kala mtu mtu sasemba nkazi nkazi ngane sana sana kantreka kwao kati nada maya nende kuvira nao nzero zao ndi nende kuse
1: ndi mamana apo kuno musaberana ulimi alipo mambava
0: mambava alipo mambava sanangefa mauya anakona kona kumunda katwa nzemlo chakachina antu ashumbari maona ana kaleni ba mulungu uyu madze kanyonya zituweza nanti ini nkhabe khabe chitambo chitambo ngamba katundi ndichite magomo kulimbana na segunda epoka nkhabe katwa poti ndaluza kakwini agora nzako ya nzako akutindirepa kuti mulungu ndione mbuni wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miamiamiamama mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungaphatiwa ishano ngati ndina azari kadi azari chinthu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari ndikati ufamba kati tepa panangu wati wagwa pasi tepa chani nibe waona pili panangu kati chipo sakupenda kudabwisa
1: susudewa
0: na pia susudewa ufamba na jinga tepa wati mamuntu tepale prafamanatu na jinga pati mamuntu agora ndizo susudewa no agora kusiana kati chinthu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishishi
1: patisana manjako
0: patisana manjako katwa khabi pinthu walibikantu kuti poti nsima khabi kore agora pepiri pisawi mangu tsikunango sadza kaliaro nangu mapaka machinjacho momuli agora songa chinga khabi nimbano kutoma kweni vitantani kadi kutoma kweni mbu iwe mukhana kula chinebu kunyumba kwako na mosiku anthu magona kuti no saka pateni
1: sinzero
0: dai nkhulodza kweko khabi songa tikhabi ndumba veni
1: pieto makale chiteka kuno mumphata mbava muenda kwa muenda na kwa nyakutonga
0: man.

Nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi chimangwanano museso chinokwana kuita ntantatu kana 10 horas no 6 minutos tiri kupitirira chimupa kuna mabasa edu mavhiriketeni ngondimi uchindao mangwanani anu mangwanano chitatu viki njiku wekutanga umwedzi wa kunguru ugororo zviri zviviri namakumi maviri na ntantatu Tasia sure kuna masoko kuvira maputo muno mnyika pa muno nyikanja itungamirirwa no mdono basa Ivan Obdias imukuvo kupendirira chimupa kuna masoko muno province tofala kupera kwa ya masoko takuvira chimupa kuna zviviso zvimumbo zvedu zvokusiyana siyana. Nuanika nakalakara kwa nika na yowe mbukiri mkuu unu kutea nchayo kuna wabasa oraji Mosambiki umuno kudari hajo kumfunjani kutiri kuzika no masana matatu no masana matatu maku malungumuna no mlungumuna kuzoti magumiro kona yi masana masere no maku manomi na tatu imatanyo shkumisira chonguva inyaminga tiri kuzika no maku masere na fumpamwe donto piri gorongoza tiri kuzika no maku mafumpamwe donto fumpamwe panpabera tiri kuzika no maku mafumpamwe na tantatu donto shano kunyika jesu chopasipano tiri kuzika no www.rm.co.mz.

0: Panda ipat.
1: Siyo kwako kupata mpira. Nakukamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
3: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji ndi pika yavu.
2: Umadi,
5: piru mwadidi kakamu.
2: Iye mizizi sene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
3: Ndimumwene, makolokoto. Jone ralonga vya kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katraka.
2: Hey, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uudza. Musafuna?
3: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: pane pano mbire kuna kuna pika yavu
1: andaipata
0: siyo vako pata mbira
2: na kukamba wangulu
3: yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ndi matrapo juwao inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi tena pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: tina pezo zisi kuna imo pa masenzekero anu ampira ipi pilipano falemu chisa cha finyinji ida pika yavu
3: Kumadi
5: Piru kumadidi kakama
3: Iye mizizi nsene Kaza pika na chile sachemira iye Ya kujapianga pikulu pikulu
1: Ndi mumwene Makolokoto Juni ya lalonga pia kuveka Pindi za nguku Ninga mafafa Mfinyinji Mendo Sako makakama Na mwene mwinipano Ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu Ndi pena pipina ndi kazi katuaka
3: Hey yavu Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
1: Ndisafuna, karani pabwezi na inipano. chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

Rádio Moçambique, Munum Província, só fala Malongueiro Bancala Ticena. Kufika tenepa na umabasatu mbakala malongero achisena na funa kutikwekweta mpaka panzizi duzi na unayo kumasikati nzizi na funa fichinjisa na nanzatu wa malongero achinda umbanyi na kupangana kutuleru ifipanu taza tidapa kika palemu na asikana mwemi taza tidasasa nyika tuwe kutitikupasire ni nangu nsiku ya kufunika nsiku ya ukaka ina uchi nsiku ya kutiwa pion sene binati mifamidi nga muna funika ayo.

0: andayiphathe.
1: Shiyo fako phatha mpira
2: nakugamba wankulu.
3: Yavu mawanga kakamwe ngabe bangisa kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga thangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga thangwe ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire.
4: Tinapeza zisi kuna imwe pa masenzekero ano ampira. Ipi pili pano palemo. Chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Kumadi.
3: Piri mwadidi kakamwe.
5: Iye mizizi nsene, zapika na chile sa chemera iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Jene lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, kharani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.

0: Afisara kufunika tukukumani kapano pa Luani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tukufuna kucheza na mamuna nkumbozi wakuzuika nditubwa pachisa. Pankuru sinano.
1: Zinanga ndina Alberto Domingo Mirembu, ni sekretari Dubai do Malokotera.
0: Ndita ni Pankuru, safuna kutiti kuziweni. Mabara kupi, chaka chipi.
1: Ini ndabara Muntarara, district Muntarara, and town. Ndabala 1954. Pa kukula kwanga ufunza shikola pensene ndaza kupatiwa mdenda kubaira na papa. Pa wanga kapata mwospital central, tipo jaja sweka. Enta wini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Teti. Enta idade ya kwata ndaza rukurutariu mdenda vida militari. Enda vida militari. Na hizi mwetempo teneba ndine antikish kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya 1977. Entao stenta wetu mazimbadzala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala temba zirati kushikola hapa. Shikola kwa tu dotubu. Agora stenta seti ifi mdabwere fipano pano pakakana masigura nsara. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katanguri ya kaya. Kaya distritu ikakara kubashi chimbu chakare. Pakukana zungu panu kupanya auya wauya kakapano amunakuru ventura ventura tsamunda ndipoji fabrika ya shuka ikakapano za chinjwa ndatangure na madzi kudzala tani mbenda marume mbisala pano ngo chimbu chakare. Agora ndawa na kusofrere tsanga huku kuchandimbo huku kwa Kadi Street. Mbiza bwera vila fonte pano. Pa vila pano. Ndawa mpa kubwera mbiza kalabano na disinvolvementu. Ndawa kaya za kula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ni mbuti kakala antu kubuka maziku wa kunja. Nabuka Malawi, nabuka wino. Ndawa akapakalua na anua ali akapata mabasa antu pano. Nda pano mbutini nongo Malokotera mbantu wakunji zale angabwira mbaza pano. Akapasiaribu pano mbona mbupia tsikana bitani mbona kwenda kubiri kwenda mbuka Malokotera mbongona Malokotera. Nda lero Malokotera jaza pita mshitore. Jaza pita mshitore. Nda mstente oitu mazimbazala. Nda guverno nivedu distritu mbafurumaru maldeas kumuna. Mbafurumaru mika kabra. Mbaika nyampunga. Mbaika nyamumba. Mbaika Malokotera, mbaika shirimba un, mbaika dafi, mbaika shirimba doshi. Enta, disinvolvement za chita, mwetenta sinku. Bisatari u distritu. Antu mbataba, nubenda Mutarara. Mwetenta seish, bisatari u distritu Mutarara. Tonsene, mitenda kapita Malawi. Kwere, enta, ife nonga mabasato wakapatefi, taza kwatiwa mitenda tete, mizalamuka mitenda kubera. Kwenda kubera, mititumizu wabontu. Bila zenibano mindikuwa mpartidu. Pata basa mpartidu. Entao, na basatu ya vida melita. Bila reformariwe. Kukufurumariwe. Entao, mkulu wakakamunu. Achemira George Ameriku. Era sekretari Dubairo. Entao, kumifita ma reformariwe. Wazalonga, wazenda kapemba kuguverno. Uwe konga. Akakaya sena. Chinja makaliru. Azenda kutisikiri nimbu mbozi kumusikatari wachirimbao mshaeveli. Sikiri nimbu mbozi angawa. Tinae mbozi mumuna na kama Malokotera na shemira mirembu. Daini milichemira wekule. Midenda wekule. Nikapano. Musikatari Dubai. Enta atena lero disinvolvement bakapano ipelili.
0: Kuhunga kutichino wangwa chimbu ichakari. Nditangu ya mbutu ikateketa. Shuka kareni?
1: Ya, ishi hapa, pansi hapa. Antu waka kachimbu ya kare, nkubashuko. Na mazu kudzala, bibuluka, baza manga vira. Ishi liku vira. Abuka kuchimbu ya kare.
0: Nipata paswa zina Villa Fonte.
1: Villa Fonte.
0: Changadea.
1: Changadea chimbu ya kare. Bashachi njini, mkwenderaya, tatee pansi, ate kwenda mika kabarai. Antu waka kamunu raya, waka kachimbu ya kare, kubashuko. Kugoku.
0: Nyanzakaya kwa?
1: Nyanzakaya, ndi mkulu huu, nungwa Nyanzakaya, ndi 10% sukari. Akumba majenji, nunga pita chitambu marumeo. Pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo, makumba majenji. Paka kuti mazi yale majenji muli mbi trabalea na fabrika. Andao timisi na buka kuri ya tinte ya fabrika. Ndi hili nungwa Nyanzakaya. Ako Nyanzakaya na mazi kudzala. Aza kuri ratu. Mm-hmm. Mazi angazala kunyanza kule sapita mwana mchitepa chinchini bandi. Chikada majiwa na mazi.
2: Mazi ya koko.
1: Mazi ya koko. Angazala. Ipoji ifi tisasofereri. Mm-hmm. Piatu bensene binalimefe bano binajefe bensene salime kumbasho. Mm-hmm. Kumana kaya ilipandunda. Nganani. Kuno basho sajiwa. Kwa paza sajiwa. Chipende sajiwa. Basho. Pitangulimbu zangu ambushu. Mm-hmm. Zangu ambu abwerambu na ukumbu. Mm-hmm. Asasambu kwe kumikulu mbo.
2: Makaranga mazunguri.
1: Haife tili mazunguri na buriki pinchara bano. Burisi ngami maa hata mm-hmm. Papa. Akwala chinchiri bano chitionga kutikumu maza makupwa. Mm-hmm. Tikumenye betu bamba emu. Anangumba kwenda ambu mansuwa muli kwenda mbae kama mbamba ya maparamanga. Mm-hmm. Ninji ni manea na vifiri fibaka bano. So tisasofireli piyaka penzene maza ngaza. Tisasofireli bano baka bano. Eh, mazi pakati organizado, tumashiritura, sauti. Sauti kutipeza maningi bana. Mm-hmm. Isakaradia za usene na masiko na masikati. Langanani chinchini bata matambira mshiketeru. Mm-hmm. Bayati ni maugodeta, bukampurumelu gatuda jende resepera mshiketeru. Mm-hmm. Mwana, sauti dia za usene sakamunu. Akurumbu wale anapata kushipitaga hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irida, na zishtino. Mm-hmm. Basawa na masiko na masikati. Awa wili adabwela basawa njine. Mm-hmm. Asa patila munu nkumuni dati.
2: Apo mpati chitene chifunya tano. Mm. Pa upali ano. Mm. Muka kumbukirambo pi zindikiru pengasi. Pe kuti chai upali anga indikali tepa. Mm. Tepa tepange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
2: Kwa irakopi muka vinambo likuba. Muka vinambo muka unambo asikana kufina likuba. Mm. Vina uze. Mm. Imeba pali muka senzu ikakana ime kare na kare. Mm. Mpia nchanchi.
1: Ine nungana ini. Senzu ikakana ini maningi nja gireja. Ine di kakambozi, mkatu magireja, na panya kanyanza mika kabrara. Mm-hmm. Agora ujuvi yango nsenenene di kapitida mwene muli, mm-hmm. magireja. Atendi na nyumbu zinangu te kapita mwene muli, tisaimbambu. Mm-hmm. Nakonda bwera, wata, auli wimba kakwa kumimba nunga misanje, wala kutumundu ule nakonda bwera magireja muli.
2: Atende
1: uke. Mwana patina nyumbu zatu zinaimbefu magireja muli. Atende uke. Upali yanga ndapita na bebi.
2: Pia kuenda magashtu, kuenda temanzano na shoko
1: nkabe. Hii nkabe, netangu kutena basanga kada zapiteni hili. Mm. Ya kayanesa, pukinda za kwa tuwa panu, mdenda kubera, mdenda kutete, nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku, imba vinavalimba, kalipu adeke hawa. Mwana kaimba, kumpanya gote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, panu.
2: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo pepimbo, sikabisa mila dae, na pia tubepe ya kupembere. Atena lero ni kupembere basi, ndapaswambo chizombo nongambu diakoni tani.
2: Apo tipangene, mainkuru, nkazano, mwanziwi, lakupi, mwachitasakiwa.
1: Nkazi letasakiwa dae, ine ndachachinjwa, provinsa Sofala. Dabarene vanu, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunei ya katili ya, ndenda kwekuli, ndawa pa sentru paka kalifu, maulu, nga pa sambo intrivali, kapasiari. Pa kupasiari kwenye ni mzona na iye mai. Mwona, kumarumeyo, mai. Imu muna mamu na ngangabe mamu na dae. Nzanga nganga nani, ntepa na binaimu ipa na kukubale. Kansa kile manera, ini maadula ya kede, nilibula sirivili na nzanga, nisakambu padrini wa pachisa jecho. Ndona nami, cheza nami, nisema, maizera vashi kugoba. Anasa sente sete ano.
2: Naliru muli na mwuse?
1: Uwa, ndabala nae ana, ndabala nae domingo, ndabala nae noki, ndabala nae shone, ndabala nae mani, uwa, ni mzi nkazi, ndashita nae familia. Inembo kaza wili nkabe, na gereja tu ye so nkazi, ni mbozi basi, bigado.
2: Hapo, ndietani, pida simba nemwe, mwapereka chuma.
1: Sita pereka. Ndakumone ni mwanankazi uli, ndazabela kunda panga familia. Mm-hmm. Familia miramuka mpienda kwe kuluka semba. Mm-hmm. Mwona, naka semba, penseni bene, kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapa gali kwe kule, midi nkwada mwana kazi.
2: Mashiri ni mangasi nga ma?
1: Ishi, ura ziziri, kaibara yato. Pamili nga pifika tayo.
2: Ikaribara,
1: kaibara.
2: Ikachipa, mwenye ikachimanika kone.
1: Ikachimanika, mazine pamili kinyantu yada mtu dinyero. Uyu malupato, uyu bulsa, uyu gula masinku, bia nipe pia kari, kaibara. Nipe kaibara yato, ne. Mwona ambu, sarifeja pianji gula vinyu kubera, buwera atane, pereka. Masika hapi kaipintu bine sinunga orenu dae. Mtikwata mayo ndi bera nae familia nsene. Mbani ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. Mm-hmm. So mayo ni familia nkonda goba.
2: Uh-huh.
1: Na nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye balewa mayo pe wawa kapata msefemi. Mm-hmm. Msende sukari. Mm-hmm. Ipa iwanga sanziwa. Ipo ishi paye mbeza chinjwa mbenda msefemi. Mm-hmm. Iyombo pa imbo machinjwa mbenda msefemi mbu iye tadwalanga. Mm-hmm. Ansena masweka. Mm-hmm. Paya loa bera. Tadwalanga za loa bera. Mm-hmm. Salaba.
2: Apo apale kasinzeka na imembo nzizi nguno.
1: apara akasinzika nene nsene malirata. Suwa sala mbozi ndi alimaputu, nini likadenda, chakachidamaa, kweneko kushemero, mendinsaka, mendingumana. So vya apede mbu vista kukibasa kapate fili nja kuipa. Motu nga gaka nga liza, motu li nga zapana maningi. Nkabe hivi kuti unakwanisa vala uru kuletai. Nzanga janga habi wana vini ndi kuona mazi ahimbi siku wana vini nga muda wakale da. Kibasa tu kapate fili kwa ya kunansi. So asala ni mbozi basi ya limaputu.
2: Apo pachisa ni mwalunga kuti nkazano mwansebera marumeo. Pachisa pada sangule mwensikanano, lero ndi nkazano. Akalipomba sikananangu waka kufinyira nedisure.
1: Wapa, si mamuna. Mamuna nditebe sokwati sapata. Sapata chibozi na chibozi. Nkabe zikatweza chibozi jene, buki oraza zile, mamuna kagopa. Nkanya chite kwenye likuwa kere manera, kutu wawa, mamuna na mata kudala, kutentamfuna, nkabe nkabiretu. Kagosa oraza zile. Tika kana le.
2: Ukasangula mbozi.
1: Mbozi ni wakwene bubasi.
2: Ndamba. Taza pekara ye.
1: Nkabevi kuti, oraza zile, kabevi kuoneka kuti, unakaa soa wako akakani mbozi basi. Tikashitika mbono ngatenepa nkabe papa. Tikashitika tepa. Ngafuna mwana mtu unaenda panga padri. Tikakana mapungu. Maya na pungu wachi. Asweka. Inemu tikakana pungu wangamu. Asweka.
2: Kodi pungu ikapata basa
1: nchi? Pungu akapata basa kuna ifi. Bikini ikakana madandaulo wa sena nkazi. Napanga pungu wango. Diede funeni chita kazamendo mapungu wa nkazi. Napunga mamuna kakakufona. Pugama munga mapita nyumba mule kere nga menya. Iya satapunza punza mule kutu pugama mamenya nkatu. Tungata menya. Fambatana mizepe didi. Akulamba sabu gambo upungu mbu wa nkazi mbu kafunza mbuli. Pia anga pia nsene bina funeni. Napanga pungu wanga mamuna. Nkazi mbu pia chembu pia nsene bina funeni. Napanga mapungu. Angara mapungu wale nda sakwata mbende kuna familia mamuna. Mbende kuna familia wa nkazi. Ndati kakana masikuransa bezo. Nkabe mtu, nkabe chita jini. Nga kapugama ili motori mumula parali. Ninapanga uli
2: pungama. Kuronga kuti pungu ndi nkoswe.
1: Ndi nkoswe yako si.
2: Asali sizikira banja.
1: Sizikira banja si.
2: Pia chinchino mkupio na mbuta.
1: Chinchino nkabe. Ana nkakupe. Pika nkabe pungu. Asa pasuratu mimba. So yu nyokubawa na tomona kwenye na mimba. Dambasa mimba kakunziwa. Mana chinchino.
2: Mkumfunza ni mantriyado.
1: Ani, nwamba kuti injanga yu. Mnani kontrola injako. Pika kana mafaa, akunensa chinchino. Mwana satupira, asatika na machi, asatika na babachi. Kale ni pikalipo dae. Mwana mundu pasiwa mimba na mundu wa babesi. Machi mbaza mwana na mimba dara. Mimba ni mbana kupasa. Sakanseru kazika na basi. Bwela nyakuru wakuru wakuru. Bwela zaburu mundra. Kuteta dodo mesa peseni pene. Temba kazika na basi. Ani mbamu wa pepo mbaji amba kutra.
2: Masadikana ke?
1: Ani masadikana. Huku mmuja pepo. Ambu ya ntunza. Anga kandi ule kuna baya mamuna. Dapasa mundo ule na chemereza mba. Bwela mbaenda kaburu mundra. Ani ata dodo mesa mbuya. Kida chiteo vile. Sifo mputaye. Mwana zinza nende zinza yaani, zinza kondangana. Anto na zinza ini, pitia nkonda malunga. Piki mtu onsene nende kalene bano kachemena natupu, ini ni malunga zao. Mbankonde yaani, mkonda mirembu. Maputo alipu, kukapu delegado alipu, kuteta alipu. Orizi yato onsene malunga tabu kila kutete. Mwana, kalene kakana kontrolali, si, kakana kontrolali, chinchini ungabe.
2: Chinchino kia duwareka.
1: Chinchino ngabe.
2: Zinza na ntupu
1: ngabe. Nukatepa imu na ini. Imu na ntupu wano. Ine dina ntupu ngabe. Cha, machira tani malunga. Tachira. Anga kapepo mtu nangu mboza nukacha. Ano nga malunga unembalenga. Nga maana cheme na bakundu. Ine daenda maputu. Uya yali kumaputu. Anga mirembu. Asustari ministro. Anga ishte mirembu iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bikadene ba konferense. Pakumaa ndicheme na kukundu. Anga basa mirembu. Anga mirembu iduwondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 28. District Mutarara. Pewa kumbani. Ndini wanga pewa nga ndidi mingu.

0: hospitali chaka ida bana kwa pumuka na nyika iya nyoba nenda mbaika mbaika nsempi pakuta antu wala nenda mula kundulumu na chirompa mwona kuta sita kontropi sao tani mabulusa pidukedi nipo chungamana tani mamaika kedi mpapanga ni mangana nidoko iya nyakwa chitiri mapata mazi kedi mawaza kedi basi ya mafi so anadzisambo guvernu adziwembo mwona antu mirakabu tena lero nyika ziripo dziwe zamba ziripo Mbini nkuru no ufu, wabukira hata tetika. Dabukoko, nti ubo zeno no, nabwela. Maza angaza kula sabarambo na kuna. Mbina kapatana na pungwe, nkuru umbu, mbubarambo na kumpara.
1: Maza na safamba.
0: Ah, safamba. Maza nango ya natijia bana, nango wa sabukano kuna kumpara. Ifembo kunumba natijia mbambano, bana mbutu zuiri. Bana riuza mbezi, bana chiri. Isabarambo ndo babi. Pakaya bana, ife tia kanunga tikuponta.
1: Nika pansua.
0: Ah, tipa ponta. Maja wana bwana chiri. Tepa chaka chino, tatoma atama kutibombari ndi chiri. Agora ntamba, zapita mbo zambesi. Tamaja, njima patiru watu panu pakaya.
1: Pamire mbo tikafuna ziwa kuti nyimbu zika vemu kare na kare. Zika kumerwa na imwe. Nsanji makamaka madudu. Panangu sungura. Panangu rumba. Muka veseranji.
0: Nizali kubaze nizi ni tika kumeno maningi na kaza nkadukula hatani kemba vina Pazungulila na matako tepa likuba Hei baba hei Pazungulila nipika kumera nene masanga langana Sii nipika kumera nene Jia wanaimba Nizimimbu zika kumera nene
1: Nimbu zato jie asena
0: Asena ya Zezi ndi zika kumera nene Pukindi nyimbu za tradisani Mi akaimba nyimbo mzikana obeshitivu Nenya mwimbireno imba mundu Hada kabiachi upa nyimba bachi Mundu basintiti kutola bachi Anaimba ya kuimbene Step time muzika da Akaimba chindi uba chipasu Kakomera Kwa chinchino anzatu kuimba kwa nchipa maniki Akwa angamona mundu na makariruachi na machitiruachi Kulaka mwimbiratu ja Ate anangu asena katongwa napi kutribunali Kutuhusi mani anaimbea ni gumana midiona Banyo mba banga Mwona
1: Apo painkuru china mangaziku ndininchi
0: Sina mangaziko kuverana. Ngabe nopodi chitaweka nene chitachintu. Sifrana nanzako. Ine ni sekretari dubayarumu. Nina tesikaza na simpanda gaza. Tuzeni simpanda gaza. Nika tambira pimpu. Temdu zita na iposo ni savambo informa sawe ya kumunidad. Nika chita njanga njanga basi ndinagwa. Sina manga ndiche chitiverana. Nakanani. Ine ni sati kuvane tae. Mazi sauti ya baza ndipanga. Kama sekretari muna tambira perigada. Radu Mosambiki, ikubera bana funiza chizi na antu mwimuli. Muna shatani, nunga inembo tobi na nipange mwere mwende chenjeza. Chimena madesh kaza, masingwenda kaza, matuzani singwenda, chimena grupo kultura, chimena grupo sauti, tonsene kapa bozibendi kutambira alendo. Di matuona lero tonsene chiribano, ne neta mtu neza ngale napi na ipiro napi na tonsene kukomera, pukifara idabwera pano, idalongwe njo kupeze ifi pano. Tema mashi importanti.
1: Apo china fuza ziku ndininchi?
0: Na fuza bidina mbandu hali anachita kintu kia kukondaverana na andu. Basa nakati skontendi. Ini ni sakatari dibayro. Mana mtu njira menyiratu. Agora munu mwakotera. Nenda kalonga kuna guvernu. Kama sakatari. Sakatari mwakotera na mpereisha nati. Asa kwa tira andu. Asa turujare andu. Agora bubri mpeku manga. Mpeku mpeku fuza. Pepili pisa fuza. Na mangatani. Agora akunipanga ndia dumishadoni ndo kwa menyandu. Ndini na komportamento andu andu alijasa za longa kwa sato pisadori tilara kili sinyori puru watu. Ana malu komportamento. Pepe ndi pisafuza makalilo andu mkati makomunidadi. Safunika kuverana. Podo paswa mpandu. Masafuna verana nanzako. Ungo funa chita chintu. Tumisi huda chivesa dretu na kavunzi ule mundu wala kupangoli. Kuti ini nesi da pivesa dretu na kushipigari mbimanga. Ndichina manga nganani itepandu wadabwira. Bila kakuti ini ndi kushitapianga ndi kaninini. Mbadabwira andu panu? Mkabi. Safunika kuverana.
1: Apo imwe ni ngasena mpianji pina komero na imwe kuja.
0: Ini pai. Nsomba ni se komero na ima ni. Puki maya nga itireka ini se pamu isakala yanga. Kati mapamu muli muna pintu muli. Ate anangu wa salonga kutu muna 24 pesa.
1: Imu muna pita uriradu.
0: Muna kumana nunga kazaku muna kumana mimuli piritarati tenepu. Mwona, taveri. Antawa pamu ili makweza mazi importanti. Sasa ambu tambe nungangu huku. Maya ngatirika fafa ini nga fortale. Ya. Mfinyi nga fortale. So ninganita nasa panga mbujambu. Ya. Kuma chinchipano mkaza na diritumbu nungamudakani. Siyana, kare ni mkazi nga kuja zai. Mkazi nga kuja fafa. Mkazi poti ndenda bera. Nduli munu mkaza nga pangu huku anaitasika muendule temba ukwea tepa kana kubera kwanga. Ako chinchini nungabe.
1: Kodi si pikali pia ntimara.
0: Wa pai. Akapondelela kazi. Eh kujambo kuna semanya. So mtu kumuno pejetifa za maza. Ati sasa nyachisa kuchacha kututangazi kuti ino pori kujambo pindijindini.
1: Kodi chinchino mwa... Pia salikirambo, pia lipipa, maheu, musa...
0: Shipa, maya, sapika bama.
1: Aha.
0: Na kugreja huu. Sachita, wawo, mwengaja piki nsima. Sachita amba, satuwa kutimamono, tawate uchidambo programa. Anga hui, tana, anga mapika yekede, maheu, puhusi, maza, kupate piufadua, vundu, vundu, ikapakundu. Kika sima nguja, so mungwana, nabakuta, munga kana chisimbenda, basani. Nika gula mapakute, peshuka vili, na kwate maludesa, kede. Ora nendene kulibasa kule, ningabuya, nikakapanza, chemela za kulibasa. Pugame, sha in Bizanga number. Ninja Bedroom goes to my lawyer and you. Young cousin Bama, oh, Pope, can she, Mamuna, put a crown and cuts. What does the number take to Tumugam? Take it to Tumugam, why, Mason Gerard? You, Pono, go, Tabby, stand my honor, Patasuka, Patasuka, and the sample. Nipasam, and any one. And I see, and that run, and me pandry, no catching Chinibano by my Zuka, Nakasin, as a Pokosan Zabacha.
1: Hapo mafara kumalisa pamirema.
0: Ah mafara ngokukomero na basi dapate mbuka kutale mbuna pano bisa Afrika dipepe. Imi nunga basano inapate mbuta nkartu, mkartu mwankampu, mwende mkupata informasa. Nunga teba manaya dabwele mdeba kafika mbu murasa, fika mbu sena. Buki basano imi nga mineta na masiku na masikati, report. Pinti pinga buka muraju, anto nakomero. Mkupata basi ya kusiriviri povu. Mafaa kanene mbanua bae gustari nunga mani adabwiremu. Bukidata te provinsa msoka. Bwela chindawa. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena. Bwela nanzano mitambu droga disperience. Mpediti tebale. Njibisa kumiranefe maningi tebe. Pukifu panu tinaradu komunitari. Takalefe naradu komunitari. Zingaoneka kundu mwana sweka muna. Tamanga cha kwenda kuradu. Basa napatewa radu komunitari njano. Ikupeza. Mwana, atea sabiramba wakulu wanangu buweza afunji sana alibibali. Chitaniteba, chitaniteba, teme. So pisa pembe pembe ifi nunga malide kumunitari. Kato kumunitari hili, ikali na dire sawa. Pamwezi mba pachitambo pangono swete, honi mba maswete. Anawangambo manungu nunga mnechita mutarara. Ndi imanea na pembe ifi, ifi takumero maningi. Na ushtane, ndi pisa funene, ndi pipi.
1: Vesera kufunika, ifi ta tunatiti miripano, na umabasatu, tinazagona na siku zinamazina. Tache zaleru, nambu ya Dimingu Mirembwe, tutubu wapachisa pa Marukutera, distritu ya Kaya. Tati salani, mangwana ndi siku.

0: chirangwa changano enda nubigira mprokiri musiku huno 82 50 11 314 ndiyo fone tiri kushandisa mu chirangwa cheno talo mwezi mprokiri alo
1: alo alo
0: zina
1: mshati katongo
0: ah, baba mshati matibigira nyikufira katongo
1: nani hiyo
0: tikanyitizwe
1: yu kutanga ngai chukulu zaafa joni majaba chakuliri
2: mbani mamai
1: baba joni majaba chakuliri
2: Mundani mamai mwana.
1: Nada ndaramba.
2: Ikuti lo mnazi.
1: Ningaita mati pion.
0: Muda zakani?
2: Zakani.
1: Nada bo madura ya.
2: Werije?
1: Ni munije ngai vasakuta pango mtundo vachivunza pop na ngamanganga pino kana karepo.
2: Mata olivi?
1: Vasakuta vakufamba ngomuzi vachinanga mangwana ngati pino kana karepo.
2: I sintula.
1: Nada ndaramba.
0: Ah, masaguta rikufamba muzi ngomuzi vashinanga kuti mangwana ngatende kusonga na karego.
1: Ahande.
2: Kudima.
1: Kudima ndaramba.
2: Telefoni.
1: Telefoni ndaramba.
2: Kofa maji.
1: Nada ndaramba.
0: Takuzozo zvomunoda tikanyimweni.
1: Ah, imweni ndingada kunanga dino ya musuvo kanyo uno musuvo mutatu majumwe munofungo pa munida chinonguki.
2: Nazi. Nazi, nazi.
1: Naga pa madula.
2: Iya waya ngaiti maturulo nyumba.
1: Nada, njona, njona. Ya. Nenga mashajega.
2: Saka tasujega ya.
1: Okay.
2: Ndau je duga jwari.
1: Aha.
2: Chakatete baba, chinondi chandira.
1: Chakadini?
2: Chakatete bahazi ma chinondi chandira.
1: Chakatete pa chinondi chandira.
2: Mm.
1: Angeti njingano.
2: Njingano,
0: vavira. Mapembera. Imwe zvinga iyi, teka teka teka teka teka. Chekuru vana njingano no uruja, savatendi kusona.
1: Chekuru vana njingano no uruja, savatendi kusona.
0: Mhm.
1: Apo Anet Sindura
0: Ndaramba
1: Ndesh Bamani Bas
2: Tungu Tungu Batani Ngonyala
1: Nya, Ai Ngeti Kuma
2: Inga Ida, Tua Tino Donate, Mbiya Na Chikulu Wazina Ude Yanate
1: Ati Kuma
2: Ndaramba
1: Zani kerengeti?
2: Nat, talamba.
1: Nita koneva.
0: Zakanaka baba mash, mushati, chinobonga shukuru sarangi mshone.
1: Zakanaka, zakanaka. Ngaende pambeti mabati.
0: Chinobonga shukuru ni maningi. Ngano inti nombirikira. Kufira kuno ku radio Msambiki ya misoro provinciali Sofala mu usiku zuri nyama sereno. Sakadi danganyi munangano muna intene kuti munambirikira hayo tifondere nyi mutipe tisuka mu tinazvo zvota muna siririra mbaimba ivanozoya baba Joakim Vombo Kastigu kuza kuzote verengera mbirikira yosiko zora nyama sereno 82 50 11 314 motere dursir mukati mondima